na me no ɛwɔ sɛ yɛhyɛ me mu yɛdwontone ne kane sɛ ɔmɔno wantinya kuruwa na wɔmpa wuratiti wɔmpa wuratiti.

abrantia no sore sadi no sa ko yare ta ko paso bona zret ni yo so din mo sore dey ni mo tumi no e peta je tumi sa mo mo dey dey sa ta bon ti ayara sa no ka